0: wallahi ñu ngi koy tuub baax yaaram ndeysaan
1: ñu ngi koy tuub baax ñu ngi koy
0: tuub deet waat gis naa la ci waru nag gis naa la ci waru yi
1: waru
0: wallahi
1: ay jamm
0: ay san balam la kay ñay
1: alhamdullilah daa ñu ñaan
0: wallahi ndeysaan am de buñu faté ya jëruñ ji
1: alhamdullilah
0: ñu
1: ciar baax
0: jëlé ciar baax yaaram
1: alhamdullilah
0: alhamdullilah zawaaj daam tere ñu san balam la kay yaaram alhamdullilah kay
1: ay deug gool fu ndam
0: waaw suñ daam moo koy dégg sànq ni waaw waaw suñ xaadi mbay waaw mu baax ma ci baax daat jàmm ba alhamdulilah kay yaaram alhamdulilah alhamdulilah Cheikh Moustapha bég naa lool sama xol seet ni Cheikh Moustapha da ngaa baax dama fasaale nag ndeysaan waaw jërëjëf Cheikh Moustapha jërëjëf Ndiaye ak sa Cheikh Moustapha Ndiaye ak la ma gën neex mooy kafe gën ko dàkkante rek tubaarkàlla di ko togg di ko joxe tubaarkàlla Cheikh Moustapha Ndiaye ñu ngi koy ziar ba di ko ñaan a jàmm maa ngi ko gis ndeysaan ci mbale mi tubaarkàlla ñaaka noonu la takk ndigg la rek waa kër Mame Daara Sone ak ñuy jàmbaar ñamit

mi ngi nan tabaraka allah asiru mom lañu and ak seigne abdou seigne modou galas mbay mu serigne fallu jox rek mbon sa pay bay modou mbay kan mi ngi non ndessan ci radio jant be fem ak leer gi ak ci ñeer fem dakar na ko nek dafa melni waxtu nak mu ngi gi amna wara ma set nak seigne abdou dif jaxana sa waji seigne cheikh na ñang da dik ti wala jota bi inshallah rabbi tam bokki dik de inshallah rabbi suba jam ci yor yor bi inshallah

0: لم يكن تجنب دهرة وسقاك سلام
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di deglu bekk baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak seen nañ fi nga xamni fi lañu fassiyene yamale li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko defé rek jox leen di dajé inshallah ni ci suba ak jammu ci katunu yalla borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek dafa ñu li nga xamné rek mo modi fanaanu jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

batay ba takal wut ak wajuram waaw ndax lamuy soxla ci wajuram lepp man nañu lu ko raw gis nako ci Serigne Sallou loolu tam du yéme la tay tam nima ko waxe won rek day waxtaan ak xale bi bo xamne xeyna leele mu am lu koy metti wala mu bëgg bangi bangi da na waxtaan ak mom yeddu ko xam dana ko responsabiliser won ko ne bir mi neeku ci at bir mi ci passif la nek kon c'est at bu newe tam teewul war nañu wax ak yow war nga bëgg dara war nga bëgg jariñ ah war nga bëgg jariñ loolu lepp day dal di sax ci gone gi bo mu diko magalé Alhaji Mohamed Mahamoud ñu wax la Serigne Sallou tam nako bu doon tok ñu yow ci jamono ji nit du mëna am ak téxé do am jumtukaay yi nga xamne sax bokay dimbali ci mëna am ak téxé ndax loolu jumtukaay yoy moy bu yar la ci diiné ak kaddom yu tedd yoy mom Cheikh Sallou nga xamne day teunk lool yaru lool bari ñeñ lool loolu ba légui sa so ko fatlikko rek dalay baye lo xel bu baax suñu borom dëd loolu aduna wax war na tan ñi nekk ci aduna nga xamne aduna jaar way rek la kon di ci fi nekk nekkenu tiaxaan kenu fetal no fly bu bari tayel ndax loolu may wut dara ca ëlëk moy kër ga dëgg dëgg Alhaji Mohamed Mahamoud ñam kon tubarkallah loolu waxo nañ ko ba tollu fofa wata mu ne ko nak la zilta fi khairin wa afiyatin ma wadul makanat na fan kalwabili waaw ay lako jilta ko lawlaka ma fasamruun fi asrina fa tashkuril mawla alaka bikamili nako bu don ton yow day ki kenn ci sun jamono ji do am la bu beug la mi wut kon nak santal yalla bu bax do Cheikh Sallou waaw lolou moy da ko kon yow ya ngay sant bu bax xam nga santu lu ab solo la motax iblis ko yalla rebo dafa mel dafa set la nga xamne ni yalla beug nako lol mu ne ko dana dox digeun ci mi jarign doomu adama lol diko yok diko dolli mu ne ko dana dox sa digeunte da dox digeunte say jam ak lol mel ko dan ko dal ki nga xamne motax nga genné ma dak ma ci sa yermane dana dox digeum ak li nga beug lol muy sante ca lolou di yok doomu adama bi lol dana fex ba du sante dana fex ba dana ko jaar dana ko doxé gannaaw dana ko kar ci kanam dana ko jaar ci chamoy dana ko jaar ci deyjor loko man lolen man defal nak ñom doomu adama ci xewal ki teranga la taji do ak serum chaque ñu upp ci ñom du la sante xam nga la sante sante nak lu ñuy yek ci xol la mbekté mi dana feñ waye nak lu ñu xam la lu ñuy yek la waye tabarkale itam luñuy jëf la manam da ngay jëf lay gëreem lo kala defa ba ngi koy sante kon sante yamu rek ci lami ne sante na ngi sante serigne bi ah xana di sante rek ah di sante yalla rek ba nopi yow la ngay jëf du jëfinu sante dedet waxuñu ko waaw jëfinu sante dafa am moy lan moy sante yalla moy dang koy jaamu da ngay def lam bëgg lool moy sante ga ci lool moy li yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam bëgg moy li cheikhul khadim bëgg kon boy sante yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam defal li yalla bëgg rek ndax loolu yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ci op digël moy tu téré moy sante serigne touba defal la yalla bëgg rek jëfé digël moy tu téréem ndax loolu la serigne touba bëgg bu ko defé kon loolu lu am solo la Serigne Sallou nak walu cyant mom defé nan min nañ ko ci laminam dang koy dégg mu wax nañ sante yalla ci ko ñaan ci xéewalam yi waaw tabarkal non dang koy dégg mu diko wax lu bari bari bo tollu tam dang ko gis ak muñ ga ndaysan ak lu jëmal xat lu metti té ma ngay sante ndax mbirum xol la waaw lu jëmëna jëfé ñi nga xamna ñom dañuy tuddu yalla di fatru ko sun borom fu ñu tollu ñoñu jamono loolu xat jamono du leen japp wax ñami japp moy ño xamne day ag sen xol ñu am naqru xol ñom na duñ ko am motax dañ ci gis ño xamne duñu yor dara ci sen poste way fu ñu tek ñay bekk xat xati jamono day am lool ñuy ami naqtu yépp way fu ñu tan rek ñay bekk loona fetu sun borom non lañu mel sa salu nga xamne xat xat yek jafé jamono ak naqtu yek way tewu da foko fekk ma ngay moñ ma ngay bekk rawtin bu jakarlo ak doomu adama yi ndaysan yermane ji mi am ciou ciofel ga ak andalo gi ñu andalo rek do lepp mu xamne yalla leen tagat andi leen fi te wut ci dembal wut ci yerm wut ci njariñ rek mo leen taxajuk yor ñu tay njariñu ëlëk ah
mo xamne mom moy fi tok togaay ki nga xam moy borom jeriñ bu andut ak ben lor di bo doonu sambu bo xamne day sambu lolo lim fi ba jite ko lolo di ak cyant yalla la mo tollu kon lu lor yi meuna joge ci mbolo mu dajje ndax ko xama ko xamu da fay ne ku amu biyar ak ko xam ab biyar dessena da fay ne kon lor da ci am donte kay lor sax man na bañu yegna ma ngay lor ndax ñaari akhir ko upp da na ko waray waye lolou lepp te wut cheikh salo ma ngay muñ day san kon ma ngay sante tabarkal itam alhaji mohammed mahmoud ba mi dem ba ca waaw ci bir bayyi de tam ma ngi koy wax nan ko la ci tafi khairin wa afiyatin ma ulul makanatina fen kal wabili neena ko do dañi do dañ lol xéti ñaanu xéti ñaan la do dañ di nek ci aw yu nek ci jamm and ak waccu way bu kawé daraja di ko xam koy jariñ nga melni taw waabi xol beyit wo ni fess del ak alhaji mohammed mahmoud deysane jambar la lol tabarkallah jambar la lol sax motax jëbatu serigne touba gi ñepp ko bëgg ko ci dem rek day mel mom la fété yalla ko ko defal nak fu ne lolou yalla ko ko defal yalla ay sét ko ko neex mu jaglil ko ko neex kum neex su boba lola da ngay bok ci neexatu xol wowe waye ko lolou djublu wutit nak na xaru xol ba ci yow rek lay yam ay ko lo ken mu ni ci dara serigne touba neena dara jeti taalu wala ci tan khafit wa ban hamila wa ra khafit qafit sama daraja day yekati ko waye du soufé muko ku bëgg soufé sama daraja nak yaay soufé rek te lolou nak fu tolu day am ci jamono a jamono lolou day am de ci yoonenti ba ci yoonenti sallallahu alaihi wasallam da ngay gis ño xamne neysan rek fuñ tollu borom xewal buñ sañoon manam duñ ko bëgge duñ bëgg mu am lool wa duñ bëgg mu am ko rawati na ko xam da nga nan mako mak manam sama morom la wara ño bokkon andon do neko ci ni addu ñepp mu jek jek rek bëgg ma rawé ni wala ño bok liñu bok wala ño bok nangam lan motax mu bëgg ma mu wone ni mom ëpp daraja nangam fekk mbir bi jëf la rek ku jëf rek yalla fay la waye amna ci lo xamni ciobari ci borom la lool keen mënu ci dara mom keen mënu ci dara lool nak yalla defal nako jabaru serigne bi ñepp waye ki nga xamne day wax deug yalla ñoom japp nañ ko fonk ko lo muy alhaji mohammed mahmoud yalla defal nako daraja joju keen na mënu ko dindi nak keen mënu ko dindi ku dul yalla da yalla def nako ba nopi tabarakallah jaar ko ci cheikhul khadim radhiyallahu anhu mu defal ko lim ko defal taxaw ko lim ko taxawé bolo ko njabotam gu tedd gi ñu japp ko dañ ko jappé taxaw ko lim ko taxaw yalla ci mo do leer ki yermane way jambar la lor amati ni ci xam xam ney sa nga gis bay itam ni nim fessé del rek xam li waxul makanati na fen kal wabi lolou seigne salou mu non jabar seigne touba gep non lañ mel way seigne salou tammi ni nak daraja bu kay xol seigne salou daraja dim am rek ak nim kawé rek day gis waccu way bim am rek mbolo mo xamni tabarakallah ci façon bu nek ci xet di wute waye tabarakallah ñu wute sax ay aada waye ñu ca nek rek tabarakallah ben cadeau gi lañu am moy fuñu toll di bayyi xel cheikh salou ta bayyi ko xel moy bayyi xel cheikhul khadim moy bayyi xel yoonte bi moy bayyi xel sun borom tabaraku taala loolu ab defar la waye tabarakallah itam ciofel gi itam genn la day gis jamonom neysan dawa ir yi bari lol ci daire bu nek sop serigne salou ngay tuddu ba legi sax ya ngoy gis wa jamono ci rewoteni ci jamonom bari ne ci ño xamne sax xeyna musuñu ko wona gis bay jebul ci mom wala dara wa sop nañ ko rek deg nañ ko rek sop ko lol la xam ñewante fek nit ki bu amé ciofel ci jami yalla bëgg la ngir yalla yërem le ngir yalla yalla day melni day jël ciofel goko yërmane goko tabal ko ci jël ko mom jëmum tabal ko ci xoli doom adamay ñoom itam dañ koy fonku dañ koy bayyi xel lolu am solo la motax mo ne ko nga do koy jariñ nak koy jariñe waaw koy jariñe ba melni taw baami jariñam ma na fa lambo ñaar taw baami moy ben barina jariñ lol waye la ci tege ta moy da matali da yaatal la ci tege moy amul xej ak seen taw baami mum fepp lay taw kon do kiko ki ñew ci mom ak ñewu ci mom kiko jublo ko jubluul ñepp lay jariñ dafa yaatal itam yemul rek ci ñima gëna jégué wala samay mbokk wala samay
njabot wala dara waye mom cheikh salou njaboté na ñepp ñepp la njaboté lélé sax ay nit daana nek ci jafa jafé ci duñ tuddo ak mouride waye tabarka bu yégué jafa jafé boba da koy def fi bopam da len di woné ñoy sama njabot lañ bok da fay jafa jafé yeen na doon am yalé ko doon ték dañ cey dal di genn lool def nako ay yoon kon lool lepp day wone ak baxam ak jabotim ñepp waye di gëna firnel li alhaj mohammed mahmoud ne da fi an kala wabi ni kon tegal sa baram fofu waxtu way ñi dab bako ak borom tuba gi xulafa al khadim gi ni waxtaan leen dil war roy leen dil woor ñom dañu tipo yalla yalla tan leen dañu fetto yalla yalla fetti leen fepp ku leen top yalla gindu ko ku leen sopp yalla sopp ko ku leen jublu yalla jublu ko ku leen jublu yalla rabb ko ni jitu yaan ci borom yokale rek yeen man ci ñom ki fi nek te ji borom passé bi mekti bi cheikh muntaha yalla fi yagulo te wer di siaré serigne bassirou serigne salou ak njabot serigne salou gi ñepp di siaré njabot cheikh khadim baye xel bu baax sonu sonu serigne bassirou soxna maymoun cheikh khadir waye di dalati cheikh mamadi mom cheikh modou fadal soxna mamane ñepp ñi ngi len di baye xel bu baaxa baax di siaré ci abdou khadir mom serigne mohammed mustapha fadil diko siaré diko nokel di siaré njabot ak serigne modou bisse jangi ñepp rek tabarkala njabot cheikh modou fadal gi xana len di jam dig dajé suba jam na man ci len jotaay bi jambar l'islam ki nekkon djurobe ene khalifa cheikhul khadim radhiyallahu anhu cheikh mohammed bin bara cheikh mohammed fadhil radhiyallahu anhu nekone jent be fam tuba ci khalik ci abdullah sahab ñu andal ci ñeef nepp ci ñeef fam dakar laaj daam ci señ alu jaay dal gep lu ko ci cheikh lo ñu andal ak jubale jubo jekku jeriñu ko yene kep ku dekk ma nga dekk no fi suñu rew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

kiyo mo del ci jël ci ahmadul bakiyo ndaysan kiyo mo muhammadul bakiyo mo del ci jël ci ahmadul bakiyo ngir bamba altina la wuyji yalla serigne musa na ngir bamba altina la wuyji yalla alal balan ko rofatu bayila ngir bamba altina la wuyji yalla alal balan ko rofatu bayila nonu lañ wal mako defon fotay ba arfan bi arfin dama donu tarba gisna mu nan saru gi man du fatu man bamba damay tuhu di dam fuyatu

La la ga mi ko ne bi la mi ni fi wa bil kitab wal labino malakani labino wal labino kitab allah jani taminu malakani labino wal labino kitab allah jani taminu serigne musa ne budul ko nak na fiq ya rambaje yawmal khiyam ken du fa dem baynaaje nazrul ko nak na fiq ya rambaje yawmal khiyam ken du fa dem baynaaje kon tay ma wax la la dalal yenen ya ak sa baya ak wal ya khajam ya soxle me mir ya mon chabawan ndurum serigne gawan wayef ci batin setal borom mu ngi na ayo ba sax ya ko dal xoto di war ni ko ba te tew ko sant di wax alhamdu motax ba yalla na ko nehmal abdu setal madan yal madan jeften ñu bolé ko ki gayne yow ka jik cene ñu bolé ko ki gënda yow ko jing jaan gënda ya fardi mar yaram wa muyre ñu far ko jangal sar warab yayi waré yahya no tomba dodul am ci senegal non ya ko japp xar jëmam be yari gal muy bëgga wax yalla yabal jibril ni ko sene dotul don marsulu so xale me mam sun ibrahima bamulatam khalila kalima nonam ye gene nay ko muy bay fela ba yalla renni logo ismaila ñu dalu talal ko balu namru sa def ko ci bi yalla salam salam sa qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala ibrahima serigne musa ne setal ma yonat bañu nan ya khoba gumbana ay addi falam du ne ba da dal si moy rangoy ganna ba yusuf sanko fu jegi sa ho ya sa so xale mi yusuf ak mbokam ya delo xalam kasom ba ak tumam ya doto ragal kudul ilahi nasi do yo yo xati ngir bexam xanasi na ko tele na yo kay makhama ba mi sebi ñawte bisim khiyama sey musa ne na tuñu le dayo kay makhama ba mi sebi ñawte bisim khiyama na to di gir gir ami lawliya yi ko di lajal khairul anbiya yi mustafa mi fi gën mas lañ ko genné mu dem ba najaran ñu di ko sanni da tana day jabaran sayyiduna muhammad non ya ko genné makka ngir bañ diine bi izni rabbih la dam madina fanan la jim khunte fanan ci ay doj andak ababakar lu nek moy daj fagnan ko tabal ko ci biiru sarwar joxnan ko toge tew ko deke man neena karok la yalla wajjo saru nasi ak falahi moj ko khairu nasi bisub karok la yalla danil kifer yekati l'islam lolou doyna titer dunya khana khamodi modi sunul mu'minin jannatil kafir ñi ñaar duñ mané serigne musa né dogal bu am yalla ko

0: ndax amna ci mbir yo xamni la min du ko lal amna ci mbir yo xamni na ko misal fa wajaba imsakum sajara waya dana le ci musul fil yatara ndax ko xamul yaram mu doli ko bu war kuman arab la zati nurul absar neena gannaaw rasulullah ak siddiq lañu rendi usman delu jam faruq usman ray nañ ko tumal ko japp marwan ma sok mbir ye deglu len yeen gawan usman gaw nañu kër ga 40 yawma wa 90 li doyna fe ci war ma serigne musa ne kër ma serigne gis nañu re abdullah dañ ko salab dabba bo warna lay neena yawma jamal ñu toj batum day jor ba bes bes ñu toj batum chamagn ba setal mo yalla bañu la yo ba yawma jamal tañan batum day jor ba bes bes das ñu toj batum chamagn ba muhammadun ababakar siddiq rayil wajar rawaju neku yuhu nona mi ray nañ ko ci rewi ko fa ngir yedi yalla gañ rob ko fofa fumuy julé fajar la ibnu mal jam fa jaz ñew bet ko dal di koy jam setalu say riyama suwara lañ ko ray ci rewi karbala non ya ngi yor bo bagna badena lamiñ wana se lam lasina sir asan non mi dañ ko toke mu dal di faatu soxna sa ko toke ño toke sadiq del toke bakhir ño toke sedu abidin taire sotu rasulullah yo sal kasim gënef ko am gor ci do yasim ko ko tal na negam ci kawam ci baghdad tiñ nan ko ay at bat bi melni agrad yang ko ba domi wajum nan dawud ko ka rayum na to asal moy wada fuk ato girom lam ci gën moy ten aw mburu lay rere masle gën setal anas bay bi imam malik doma ma khali ngir mi tax ñi salik tej nan ko ay at ci kasom la faato mbeur ma ko julle wut fofa faatu xana xamo ala ji sofi yoy mbeur door nañ ko waxtu takku sa an dinni yar muta weddi gañu far ko rendi sanni sa doj dara to mo ne jende xana xamo jaxfar do mi yahya tej nan ko far ko rendi jeng yahya no muntazir do mo tawakil bayam mase fu ko gis ray ko doni gayam serigne musa ne ken masla gis neena ken masla gis ken masla gis nañu raye abdul qahir ak muntaha ak musayn ak nasir ñom dañ leena teur daj bontu mbolem ceriya togi bi tax sot ci seeni gedje abbas borom daara jawon fa bisra tiñ nan ko ay at far ko ray fa bisra borom juma jawon fa kani tiñ nan ko far ko rendi taj bun yaani neena xana xawa mansur shaykhu dine mom lañu genn won muy do wasini sadal ma kañu laq ci rewu sori ya mu jega bisra yi do wal skandaria ñu jot ko far ko jabu taj ko fo tawo waxtu mo devon khalifa su ngeen gamul li yeen mo litu gawan ngeen dal di yar tere ayatu yawan te xamni tayibul ko nak france mbir ma amon dana amal ci sasi ngir la dalon gaay ak won yonel be misal mi warna venti gaay bamba waya france na non goru senegal ñi ñu fital ñi ndurgal ci senegal ñi genn gadda ay far dem ba faatu ñu joxe seen nganna li ndax ñu yaatu ñu genn sa modi cere o so se yu bu gabam bolek bra ma sise talal ko bur bañu la ke blanche def ko ci bir la la ma franche ñu genn lam dul jël bi rew ñoro ray ma gi dom jajal fo to toro ñoo del ray almami abdou boukar ak ahmadou saykhou japp abdul qadir japp rakam almami abdou boukar yob gabon dom ci ñoon ko boutar ñu gënal bu reegi sam wajla wa fugura sa yeen ñepp ne leen ma wa waaw buri ka jor ya fi non ca bawan ñoo leen dugal xey taxawal tiwaan
1: ratale domi bur yow won fasalum ratale sin ganar taxaw ni malum señ sou ndigante walok jambour ñu japp len ken defatul ab jambour ayna señ mak ibrahima khadim ñoko ni tias te mo ron koy khadim setu matar ndumbe masan jon kokki ahmadu aminati ñoko sangi kon nande mo deddu aduna ngir bonam gi taxam ni wa ju ayon ayam gi nande mo deddu

0: semal nga gaay xanj fi ba gannar
1: sekanta
0: semal nga gaay xanj fi ba gannar naka nga juk ñu tudde sidil muhtar ne ñepp def ni no magal mam sekanta borom gaawan waji ko gisoon ci sam xol ko manante gisee mu sew ci sam xel mam sekanta waji ko gisoon mu gis la ko manate gisil do tax mo doyla serigne alaaji serigne ja waju ko gison mu gis la ko manate gisil do tax mo doyla gay ko mon te ñak ko kun manate ñak do tax ñu faaliko cheikh anta sa doom inen len jital di len siyaare mbir mi bun ko jutal maam cheikh anta sa doomi nan len war mal defo ko len ndaysan def len nday bu ken lal te bogo khias mu yesu ko te mom palas bu ko tan mu fess ko del mam cheikh anta ya raw ay khutbu ndax sak nga ay khawsu yu sak khutbu mam cheikh anta ya raw ay khutbu ndax sak nga ay khawsu yu sak khutbu na ñepp def ni no magal borom daru salam dama tedd guddi nelaw dama tedd guddi nelaw gent ñi yama si nelaw nama lamin warato nelaw jugal taway alaji fallu lay na ñepp def ni no magal cheikh mohammed al fadal dama tedd guddi nelaw gent ñi yama si nelaw nan ma yaw warato nelaw jugal taway alaji fallu lay alaji moy khalifa moy sultan moy qaws moy khutb fadi wani seigne fallu nguru wilayatom ga mako tekki bay cheikh mohammedul mursala juma nguru wilayatom ga mako tekki fek mo ngor si ngor ci bir mu tekki ku ngor si ngor ak la si ngor ngorale manefu la tagati ya forale depute yaangi depp del si xaraani seigne fallu alaji fallu

0: Bati jamu bi wote japlenti ak wolum tub andak yaka.
1: Jante BFM.
2: Mbokki sunu batu jamu tay ñu ci andak Serigne Fallou Bousso Assane. Di borom xam xam bu mag di ku ñepp ragne Serigne Fallou gis nañ ni adina bi dafa xawa jaxaso xoli gaawu jokk teyit lu mur xel yom radio Jant BFM ak cieñaram japp ni jamm de yi bokku na ci likoy safara Serigne Fallou bu suñu bëggono xam ana nan nga gisee jamm ak lu mu mëna jur ak it nan lañu mëna def ba am ko rawte na ci milem rew di Senegal
3: Aus billahi minash shaitanir rajim Serigne Abdoulaye ñu lay nuyu wa jamm de buñ ci bëgge wax mom dañuy wax ne jamm nañ koy tabax ñi ngay tabaxé ab keur fondation fondation ba jeex nga tek ay poto non tam jamm tam dafa am nu muy dewe fu nu bëgg barab bu nu bëgg jamm sax fa fu nek ku nek dañ cey taxaw taxaway ba nga ci wara taxaw ñi wara wax di wax jamm ñi wara def di def lo xamni ni jamm mo cey juddo te ku nek baay xel ci ne buñu talé tok di waxtaan wala ñu talé tok di def len bobu jamm da am jamm bu amul rek tok di waxtaan du am liggey dootu manam jaamu yalla giñ doon japp ni man nañ ko def sax mënuñ ko def jaamu yalla te jaamu amu te lolou dañ joxe misal ci misal tay amna ben bis may deglu ci radio juma jo xamne ni dañ fa doon def nafila ci bit rew ci bit taban rew ci bit la manam rew naari comme niñ ko xamé jamono ji reng reng yi bari fa lol juma ja bañ fay nafila bam yag nekati janax rek mo genn titeul nit ñi ba ñu bari am ci sax ñen ñi dam ñen ñi am ay gañu gañu ñen ñi yuux ndax bam amna ay soxna yu doon jullu ci wedd ge nga xamni lolou kon ñak jamm moy lolou bo demé dem ba tit ba janax sax bu yëmatu nga defal lu exploser la war la ray war reñ sang wala mu yakal lu bari bari nga tit ba yakal lu bari ba tok sax jamm yalla sax doto mëna téwul ni nga wara téwul kon nak ñu xamni jamm responsabilité bo xamni suñu borom ñun ñepp ñoo ci am wal war té
2: Serigne Fallou Bousso Assane média bilé nga xamni tay bari na lol yaatu na lol ci réew mi ku na di wax ak la ngay wax média bilé Serigne bi ana lan moy seen rôle ñom ci walu jamm
3: ñi wara gëna bay jamm ci lañ bokk wax defna bu ngeen di fatlu amna rew mu fi takkon ci afrique mo xamne ni la ko talon ci radio la départ won kon ñu xol discours bi ñu jallale ñun koy jallale xolit manam ñi koy deglu fiñ toll ñu waxe fa ak ñom ndax yoonte bi daan denkane bu ngeen di wax wax le nit ñi fi seen xel toll amna discours bo xamne ni man na bax lol waye boko jallale nit ñi seen xel aggu fa man na leena jaxase bu jur leneen lolu kon dañ ci am responsabilité ñi jangale amnañ ci wartef te moy jangal xalé yi tolérance ñu def ko ci ñom
2: sëriñ bi boone tolérance xel dem ci xalaati ñu bëri te wuté ndax xalaati ñu bëri te wuté ci réew man na indi jamm ak avancement
3: xalaati ñu bëri moy taxaw askan avancer wenn gisin ci askan mën taxaw askan do ci avancer kon gisin yu bari avantage la buñ ko xamé niñ ko wara xamé kon ku nekk japp né ki warna mëna gisini ki warna mëna gisini waye lepp nañu boole ko muy jarñul askan yi loolu moy gisinu bax kon bu kenn japp né lama gis rek mo wër di kenen gis wërut loolu bari na fu aw ay juddu té loolu moko fa jur loolu tam kon ñi jang amna ci wax warté
2: jërëjëf Serigne Fallou Bousso Assane waaw ñi nga xamné nak ñoo jité réew mi ñom ana lan moy seen rôle ci ñu ñu jité ci seen waxin ak seen doxalin rawatina ci bërepp ba nga xamné fa lañuy nasé ak di fa noccé
3: ñi nga xamné ñoo jité tay de yarum rew ñom seen discours ñoko wara gëna sam ndax waruñ leena gis ñuy xulo ndax ñi jité buñu jé xulo rek mana ñi top seen gënaaw xulo leen di yom ndax amna fuñ ko ma soxne nit ñi seen diiné ñi leen jité seen diiné nu mel ñi top seen gënaaw non la seen bir di mel loolu mi limi tektal rek moy ñom ni ñuy doxé rek da fay fën ci bir askan kon nak bëggoon na ñom tam buñu leen gisé fañuy taxaw muy assemblée nationale muy fañuy taxaw fañuy dajé ñom di fa waxtaan mbiri ñu fexé ba la fay génné don loxo da fay suxat jam diko da fay jëmbat jam bonam diko suxat lolou moy tax ni meuna avance dem ci kanam
2: serigne bi ana yatt yo gis yo xamni bala meuna am ci rew jam dafa am
3: development blañ ko meuna waxtane jam da fay am jamu yalla bala meuna am jam da fay am dox dem ci kanam bala meuna am jam da fay am kon buñ talale len lu jam rek da fekk jam am kon nak liggey la bax ñun ñep ñoo ci wara bok liggey di len ñaanal yeen tam yeen ñi nga xam yeen yeengutu ci rew bi su borom barke sen liggey agale ko fi serigne bi bëgguma ag fa den dajé ci ngeureumul yalla ak ngeureumul serigne mi assalamu alaykum wa rahmatullah
2: jerejeuf serigne fallou bousso assane jerejeuf mbokk juliti jerejeuf mbokk talibé yi li modi jamm ni lañu mëna def ba am ko ngir kuko am nga lepp waye kuko ñak itam amo dara kon yalla nañ ko yalla defal mom jamm ji nga xamni mom la radio bi di woté té modi bak bi di
0: batu jamm bi woté jappelenti ak wolontu andak yaaka
1: jant bfm
2: yalla nañ ko yalla defal barké cheikhoul khadim barké cheikhoul khadim

0: commerçant bu amé bayra mu dox bu amul bayra dox bayra nak yima ci yor amna yo xam ay dimension la
1: ay dimension
0: yu xawa yem yu mag yu maga maga mag ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yeungal dekk bi xana boko sango ken dut le bayra bayra bo xamne and ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
1: wa ndax melni mënu ñu and muy musla ci la jëmon mom la bëggona tejé la ji
0: sax na leral la ko bam leral nañ
1: bismillah
0: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momu gogo
1: amugo dara
0: amugo gogo dañ la fekk fa la xé la jël ko ñak
1: wa
0: mala ñak ray la di
1: wa
0: liggéey la nga dé fekké yow passé ko ñu lay liggéey di la japp so am ubbe ko am xair am alal nit duggé fay liggéey la nga dé fo ñam
1: do am jariñ
0: bo jangé am diplôme tok ci place baax ñu fekké la liggéey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggéey ñu ñu la do ko fi défé ma ngay séké na kara nga yo xamné ku la liggéey dé ku la fexal yapp ku lay fexal xala ku lay def amna bo xamne wallahi lahtim kep ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
1: deug
0: bo ko jeufandiko ay garde rapport so jinn no lay garde dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
1: wallahi
0: ñu lam fatuko
1: hmm
0: ma fa ko defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddidu nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo woor fune mu te ñu bolé ko ak man ma yonde ko ciaket mu sangoko dafa jek jek ñi nga xamne mo woor na ko ñi yeb ay nonom lañ ñu ne ko ñi yeb dañu astant ci nga ankuma ñinga réanimation
1: Allah akbar
0: kep ko lay fexal réanimation lay yéwo ji te yow do tuddul kenn yow safra rek sango
1: safra ngay sango
0: yeen bo am bo bëgg dem galaay ma tege lu nga tak sa yon bu mu dine doxal dox fel felale dune ñoy dox ci dekk bi ki non diw la mi ngi koy fexel ñu door mu daal
1: machallah
0: xam nga yoyu sekk na wulu yalla yu mag yi ak khutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan buri bandi yek bu leen lu fexel am lu jëflante ñu amna wala amul
1: deug la
0: dima ci xam du jeex
1: deug la
0: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yewo ji baxul
1: baxul de
0: damono ji la dako laaj da nga ubbeeku ñafé bu ubbeeku gaay xex la
1: machallah
0: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la
1: wax
0: deug yalla lolu xex la nga teud febar massa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxontu kima fa indi ñuy doxontu mu war ma ben fam dama ki caisse à aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok ni di sa yor bande nako billahi bu mala xamal kenn dula def ni buñ xamanté won kenn dula def ni nit da ngay am karangé nit ñi lay am karangé commerçant ay couple say ak bayré ka am len karangé gu mu seuk
1: machallah
0: bala ko ak bayré
1: karangé bayré ñoy mëna and
0: ubbeeku walu ñaan khalis khalwa duggu khalwa ñaal ni mu tukki ñaal ni mu am jëkkeer kuku bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku ju bok man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
1: machallah jërëjëf xamna waxtu yu man na
0: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi man yalla mëna tos may wax damay tang ba ngi jéggulu waaw ci cadre yu mujj dal moy sante yalla gëreumat borom kër gi gëreum Cheikh Moutakha mom fa suñu bokko ndax mamam ñaan da sante
1: machallah
0: buñ dan dem relation ñaan mbacké mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal falam
1: may
0: ko bër sembu yépp yalla motal ko ci jamm wa salaamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombu yi ñu déssé bari na trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiéñer FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglé ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu Jumaatu Couleur yi kep ko xamni ci ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeere ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon.

0: doon topp tubaab yi te doon ñaawal sëriñ bi ca Karambassa, sunu borom dana leen insaab ci bépp barab bu sëriñ bi daj dara. Ku nekk ci ñoom gis naa la sëriñ bi bind ci moom. Moom sëñ man la min jom dagana nee na kenn ku ne la sëriñ bi bind ci yow ci seere ko ci yow ci jëf ju ñaaw nee na gis na ko. Bari na ñu xam sinu muj ñu ma xibaar ne ku ci nekk Faatu gan Faatu gu ñaaw la Faatu, kenn ki Dakar, kenn ki Konakiri. Yalla na yalla tabaraka taala musal ak mbollem julit ñi ci loolé mu leen na
1: doon.
0: Ñu di soit ci mbirum tukki bi sëriñ bi Maolay Khadim Sall nee na bis boobe li appoon ci samay sikkar moo di inna waliyallahu allazi nasala kitaba wa yatawalla salihina. Loolu moo di maanaa waxam ji ayasaminillahu inda jeewali iblis wa isnadaytahu biha wali. Kon loolu mooy xasida googu nga xam ne mooy ayasamini ba mu fanaanee ba xëy nag ba xëyee julisuba la fa jógee jëm kokki fa la yendu fa la tàmbali itam ci bis boobu di dibiir nos turi ñeñ badar ci ay way wa baadama laqu maqilan daxala fi nasmi ma bihi uniilu madxala. Ba mu jullee gee tuuti la fa jóge am ku àndoon ak moom nee na ma booba weer wi feq na mu nekk guddig altene ñaari fukki fan ak ñaar fukki fan ci weer wii muy weer safar muy wicc wiccal ak taw. Sëriñ bi nee na guddi googee ba may riñaan ci aw ngelambu laawal waaye kon mel ne waxtu bi daf ñoo jot ngi nuyu mbokk taar bi yëpp bàyyiwu kenn Alhaji Kombe Ndoye foofu ci jàkka yi mooma ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziara. Sëriñ Mbacke Moussa moom sëriñ Omar Diambu waaye duñ fàtte sëriñ Abdourahmane Niang kalifa sëriñ Baara Niang soxna May Niang jëw ñu daal di dem fàtte Bisri waaye di siyaare njabootam yëpp bàyyiwuñ kenn di siyaare soxna Amy Sarr Kéré Mbaye ñu ngi koy nuyu. Luñ fàtte sëriñ Moustapha Ndiaye Daaru Khadim ñu gën ko xam ci Baye Ndiaye soxna Nianga ñu ngi nuyu sëriñ Cheikh Ndiaye Baye Fall soxna Ndiao Gueye soxna Diaw Gueye noonu lañu siyaara sëñ Balla Jaxate sëñ Daaru Sow Dame Sëy ngay Cheikh Ndiaye ak njaboot ji foofu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaara siyaare mbokki talibe yi bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn. Bay Moussa Mbaye asalem ñu ngi koy nuyu waaye sëñ Sadiq Ndiaye mi ngi foofu ñu ngi koy siyaar baax ko ñaanal tawfiq tey sir sanadatu daal yi ñu mbokki taal yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn fu mbokk nekk rek ñu ngi lay siyaara di la ñaanal di siyaare mbokki àll yëpp waaye mbokki asalem de yëpp waaye mbokki garstar yëpp fi mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay siyaara. Sëriñ Mor Ngom ma nga fële ci Daaru Minam waaye ku mel ne Baye Daouda Samb mi ngi foofu ak mbol njàkkay muy ñaari Baye Fall mbokk yëpp nekk yëpp Baye Mor Fall moom Sëriñ Abdoul Khadir mbokk yooyu ñu ngi leen di nuyu Baye Sëriñ Kiy Jasaaka Sëriñ Sidi Niang waaye Sëriñ Abdoulahad Sarr Sëriñ Saliou Seck soxna Aïda Dia mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaara. Bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn siyaare mbokki taal bi yëpp fu mbokk mën a nekk ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay siyaara ñu ngi lay ñaanal tawfiq siyaare mbokki taal bi yëpp. Soxna Famalo Marse Gele waaye duñ fàtte Seydou Abdoulaye Ndiaye Kaani ak mboole mbokki taal bi yëpp waaye duñ fàtte bay ñaka ci la ñu koy nuyu diko ziar diko ñaanal serigne moussa ousmane diouf ñi fofu waye serigne mbokk yi nek fofu yépp rek serigne munawir bun yañ ñi koy nuyu bay cheikh lo mbokk yoy yépp rek ñi mbokk nek ñi lay nuyu ñi lay ziar ñi lay ñaanal tawfiq tay ci saadatu daari ni bay wuñ kenn soxna soxna fal soxna ndaba ndjay mbok yoy ñi ngi fofu ci alia waye soxna daara bey ay soxna absa ngegen mbok yoyu soxna kure cham ngi fofu señ modou ngom ñom soxna ben mbay ak mbok yoy señ ali fal soxna salma diop mbok yoy fofu ci alia soxna fatsek señ fallu diop mbok yoy señ ablay señ abdoulaye lom Serigne Ousmane Diouf, Serigne Moussa Ley, Serigne Baye Cheikh Lo, Serigne Baye Sek Munawirul Bonyan ak mbokki talibé yépp. Ñi ngi leen di nuyu baax, ñi ngi leen di siara, ñi ngi leen di ñaanal tawfiq tay sir. Soxna Awa Faye, soxna Ami Thiam, mbokk yooyu yépp ñi ngi leen nuyu. Soxna Mbène Diop, bàyyi wuñ kenn, bàyyi wuñ fenn. Di siara mbokki talibé yépp, Serigne Cheikh Niang ñoom, Serigne soxna Fatou Ba. Waaye suñ Cheikh Niang ci Are Bakh soxna Fatilak mbokki garage bi foofu yëpp sëñ Gora Mbaye ñoom ak sëñ Mor Ndiaye ñoom ak mbokk yooyu sëñ Njagatine ak sëñ Moustapha Faye ak ñoom sëñ Moustapha Guèye ak mbokk yooyu yëpp fa nekk rek ñu ngi lay nuyu di leen siyaar sëñ Daouda Sall ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu sëñ Mbaye Tagge bàyyi wuñ kenn soxna Jëmb Diagne soxna Ngarte waaye ñu dem ba njàmbur nuyu mbokki Ndaamu Ndiaye Maam mbokki Kër Daam Kër Ndioga Kër Soleil mbokki Kër Mamou Guy mbokki Kër Aalé mbokki Ngewé nag càlli nag lam dog takku ba saab bokki Kër Mamour Guiye Kër Jëmb bàyyi wuñ kenn mbokki Louga Serigne Abdou Fall moom Serigne Soa Fall Mam Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi koy nuyu di ko siyaara waaye siyaara mbooleem njaboot gi bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn Serigne Modou Diéri ci la ñu ngi koy nuyu di ko siyaara mbokki Daru Gueye bàyyi wuñ fa kenn Serigne Basir Guèye moom Mam Cheikh Mbaye ñu ngi koy nuyu waaye duñ fàtte Imam Mor Guèye.

0: ak ñaar fukk ak ben ngeen xamne kon juroom benn at yi matna ba tegal nga xam ngeen ne ba muy joge ndar ñaar fukki fan ak juroom ñeent la woon ci barkal fan ak ci wéru fi ñum tudd diggi ci wéru diggi légui bu ndéwé ci juroom bennel at bi ñu tek ci buñu génné fukki fan ak juroom ñeent yi nga xamné ci diggi la li dess kon ci diggi mu jeex fukki fan yam fa joggé yim fa am gamu rakki gamu rakati gamu mamu koor ndey koor barax lu la delu fi juroom benn fan waye buñu sété limu amat ndar muy fukki fan ak juroom buñ fa joggé bo buñ fa joggé topat ko fan yimu am Louga ci keur Cheikh Koro ak buñ fa joggé goor gi jaw fi mu jaarat buñ ko sété lam add li talibé wax naan juroom ñaari at ak juroom ñaari wèr ak juroom ñaari ay bis juroom ñaari bis juroom ñaari sa man na no baña fekk mu nek nonu bi dopp waye dana ko jégelal ndax lolou buñ ko sété day dal di don juroom ñett at yu manki waye li leer moy señ bi juroom sama ñi xiji gi gene juroom ñett at yu manki la bu fekke nak boole nañ ci demu gannaaram ak lam fa am da ngeen dal di gis leneen lu mu indi ni gis na kon señ bi bi mu sumbe yoon nga xamne mo koy duggal ci yoonu geej gi tambali won ci tambalem ni doomi soxna yi di def la defoon neena bima fi joge di dem ci geej gi mbolem lu serigne si am ci iman ak ci ihsan ak ci islam amna ko bama tekk waye manki won na lo xamne mu ngi melni dañ may jami ko fuma tollu buma tejje du ma nelaw lola nak moma taxone dem ci geej gi te mun mu ko wara am lulul dem ci geej gi gis ngeen ne ku soobu woni wa tasawuf lu yag la xam ngeen ne ci dundum mamour antasali fek na mu soobu ci yoonu tasawuf dafa daan jangale waye xam ngeen ne genn gi mu daan genn ndax bu mu toge ba xajiwatul nit ñi li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ne inna li sa'atan la yasuni fihi illa allah amna jamono yo xamne xajiwuma dara lu dul yalla dafa am jamono yo xamne momit dawul xajiw nit ñi yalla rek la daan xajiw ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daan toge nga xamne boba yoneegun ko xajiwul dara lu dul yalla ba tax mu daan dem ci gharu hira ci khurduma di fa yag yobbu ñubalam di jaamu yalla ba bi ko fi jibril di feñu di ko dikkel nan ko iqra serigne bi ni mu daan réré ñi diko wër diko wër lég lég mu daan tok bam yag mu dikkel bopam lég mu lay lég mu tok ba nga xamne dañuy def na réré wala duñ xam ci mom dara ñu diko wër ba buñ ko gisé délosi ko foot yéré yi raas bop bi bay ko mu déllu ba biñ koy denk rebb bobu nga xamne dafa mi non all bi ngir diko wax wax muñ ko soxla ba dila ko laaj nangam na birab sangam lañ ko la ko mu di gisé ci waxtu sangam bu ko defé ñu man ko gis li muy jaaré fofu bu muy ag ci ci muy démé ci geejgi da fay gudd lu bare bare lu yag yag la ay jaar jaar yu kémané lay yo xam bu ci nek nam fa jaaré da fa wuté ñu bari ci goor ñi nañ fa jaaré muy yoon wo xamné yoon ko yalla gëral la kon muy yoonu bopam rek bi nga xamé nak mom jangale bi bimu koy bayyi biko sallallahu alayhi wasallam di wax né rabbi ashabaka bi zimmati wa la turabbihim bi dars kéro bu mu waxé né képp kuma top ngir wut xam xam yeyina la ngi wuti foko meuna amé kuma top na ngir bëgg lima bëgg di wut lima wut limay wut nga top bi nga xamné ni taxona mbacké kadior ñew mbacké bawal xew xew yi ci am ci mbirum goor gu sant jattaré ga daan jité mi ci xey ba tax mu sañ ci daru salam ngir wut jamm ba ñeet ak yeyu nga xamné wëndelu nako ci réew mi ba gis lu bari agali ci masaliku jinan ba nga xamné ko mi ngi waji yoonu geej gi bi mu sanké Touba rek la bind foqa xam ngeen ne wala fi talibé yi ci bar da ñu nekk li ci circonstance mu bindé foqa di ci tudd xajima jaxata bobu ga fekk na ko mu nekk fi té da fi ci lu bari joggé fi wayé ni ñu waxé né nonu la ko défé dañu wax né dafa bind ba ko foqa rek jox ko ñi né haqala ko le bind ma ko señ bi xam lim ci jublu ndax yalla na ñu joy gaay yalla yi fi néwon bu ñëk da nek fi nañ fi wara nek ñu ko yalla bëgge ba joggé ndax yalla na ñu ñew seen gannaaw di jëre ci ñom di xër xëñ ko seen mbor ndax yalla na nu joy len ndax gisatuñ len ci ñan ñi nga xamne ñoko waxe nonu day daldi fat daf ñu daldi fatali mbiru muhiddin ul arabiy muhiddin ul arabiy nekkon nit ko xamne ku suñ borom teela defal ay mbir la bi mu nekk bul mukallaf xam xamam agul fam wara ag la tambay wala dug xalwa ba di gis ay kawteef suñ borom xamal ko xam xam yu bari yu jeegi dayo xam ngeen ni ibnu rus momu ñu ay rus da ko tuba bi wax nekkon na philosophe bu for bu xam lu bari bu nga xamne xar kanam yu bari buñ jaaxle dañuy wëlbeuti ko jullu ci mom diko laaj ibnu rus momu nak doon na jeeg mbiru muhiddin ibn arabiy mo xamne fukk ak juroom ñaar la am xaritu ibnu arabiy manam baye ibnu arabiy xaritam la won mom ibn rushdin manam al-rus daf daan wax baye ibn arabiy dax dom won sa dom gimay deg man ko beug gis la fekk nonu la tollu ci at bis ngir won ko ko baye muhiddin arabiy yonni muhiddin arabiy ci al-rus bi mu deme dik fekk mu ngi jangale ak di yete ak di ubbe waxtu takusan mbolo ma ngi ni tirum bim accé nuyo mo borop wax ko liko bayam yoni alirus dal di xamne ki moy wajjo ni ñi wax dal ne ko ndax waw ibnu arabiy ne ko waw mu dal di reer mu ne ko deelek mu dal di am xar kanam bu ñeek dal di jax ñom ñaar rek ñu xam li xew ndax waw mu ne waw ba nopi ne diyede mu re mu ne diyede xar kanam bi ñepp lu taxon bu ñu ko ndax waw mu ne ko waw ayoros def ne ko ndax jang ba am culture bu mat sekk gis ci tere yi jang ci xat tawhid xam hadith topato manay alquran ci ni ko dom adama njaay ordinaire mëna xamé set saray yépp def sa ijtihad jaamu yalla ndax dana tax nga am li nga bëgg mu ne ko waw waw gi mu ci dug ne ko man nga mucci re bi mu ko ne deet nak moy li tax nga add ne ko ngir diko nattu mu ci deegi daf ñuy daldi fatti loolu kon wonanel nañu señ Touba xamna xalaatuma jaxate kala te xamna fa xolam tollu ak limu bëgg xam mu diko jangal ci suuf diko woni yoonu tasawuf diko won tam doom soxna yépp ta xam ngeen ne ila ji umar futi lañ fekk mu bind fi rima hisbur rahim fi nahr hisbur rajim gnaaw gi amunu fi danaka ben talif bo xamne ci tasawuf nit ñu la ko bind ba seigne touba mo fi ni ko bind masaliku jinan ak xoxal bu baaw bobu ni gis nak kon ci fekke ne seigne bi ci bopam da fay teural yoon yoon yi muy teural da fay jaaral ci zahir ak batin ndax kamil da fay former ay kamil moy kan moy man la yati unur ma'rifati nora wari'i moy nga xamne zahir ak batin day dajé ci mom sharia haqiqa day dajé ci mom mu xam sharia ba ma sekk ni nga xamne ben doom soxna mu ko wess xamit xam haqiqa moy al ilmu labni bo xamne ni tan koy teggo ci lawhul mahfuz ak ci leru yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ak leru sun borom tabaaraku ta'ala ngir lolu ngir mu teural yoon wowo mu teural talif ci tasawuf ndax dafa xam lene ci bir qasida gi ne minha tabahhu fi ilm ash-shari'ati ma ilm al-haqiqati min qabl al-riyadati iz iqtiyadu ma al-irshad qablahuma min jalibati ghurur ma shaqawati bok na ci meray gañu baxna ñu geeju ci xam xamu shari'a ba nopi geeju ci xam xamu haqiqa ndax nga dugg ci yoon entraînement bi tagga sa bop ngir ag ci yalla te fek amara go ñaari xam xam yoyu mu ne lolu sababas woru la sababas tombe manam njumte la sababas taxedi la lolu nak mu beggon na saha mu beggon talibi mu ragnal len ay kurel bi nga xamne dañuy xam haqiqa ak sharia bu ñu ñewé fek mu bindal len ci haqiqa lu doy mu jaaral len ci bindal len ci sharia lu doy mu jaaral len ci formel len ba nga xamne li wala wax jang ba ne ar ñu yar la ba nga ne neur mu bolé len ñoñu moy kurel bi nga xamne moy kurel doomi soxna yi ñëk aksi mu jaaral len fofu kurel bi ci dess mu jaaral len gannaaw ñu leefat na len mu jaal ki nga xamne
1: leeru xeya ak leeru xaqiqa meunañu la duggando ben yoon ci mom ndax amna ci bu ko faat te bu topato bi ba ca dess raw ko te bi bu ñewé lepp baax te bi meun na ñew mu dess ay prof ndol yo xamne yaqule meun na ko ca jaaral mu jaaral lañ ci bi def moy jaaral lañ ci daara yi terbiye leen ba setan taxliko ak ñom duggal ci ñom jikko yu baax genn ci ñom jikko yu bon genn ci ñom bëgg aduna def leen seen alal muy yalla nga xamne momuñu dara dara momu leen liñ leen na def leen ko amuñu dara luñu denc lo xamne seen xel dana ca dem lo xamne yalla dana xëccoo seen xol ak lolale nga xamne ku ci doon genn aduna do sa xel du xalaat len lo fi bayyi ba nga xamne sa xol du sisu dagay dal dem bëgg na leer nga xamne yalla rek nga bëgg ndax sëriñ bi nga bëgg te sëriñ bi li tax nga bëgg ko moy buntu bi ngay jaar ba ag ci yalla kon buntu bi ngay jaar ba ag ci yalla moy yalla kon li nga xamne non nga bëgg yalla non nga bëgg li lay agale ci yalla te moy sëriñ bi mu dal ci yon ci tambali bind tasawuf ganna bi nga xamne bind na lu bari lu doy sekk ci sharia mu bind xokal bu kaw xamle gañu bax ni yoon wi ñu daan jaar lañu daan gannaayo yobul bañu daan yobul lañu daan yalfando lamp lañu daan leerlo lañu daan gannaayo ka leen daan jital ka leen daan won yoon wi nga xamne mo leen wax jaar leen fi jaar leen fi lañ laxasaay gañ daan amé yépp dok ba nga xamne mom lañu daan supporto ak lol lepp nga xamne li ci dara du ci manki xamal leen itam naka lañuy tambalé ak fuñuy jaar mu seenu jikoy mel bu ci nek buñ fa tollo ba bañuy ag mu bind masalik ba masalik agge la dal di bind xuqa xam ngeen ne ba mu joge ba mu sanké Touba xam ngeen ne fu mu sanc talibé yi dal di am ay soxna ñoña yoyé soxna seeni mbokk dal di fi ñew ñu dal di bëgg jaxaso wa aduna mu dal di leen fay bayyi dem sanc fenen fo xamne talibé dañ fay wéet ngir bu ko défé duñu gis wa aduna duñ leen wa aduna duñ leen wal seen raggi xol yi ak seen bëgg aduna gi ak seen yittéw bi yittéw aduna ñu wéet ci loolu muy nit ko xamne ki dañ ko def ximiya ba nga xamne ben jangoro du ko dugg ñu sopp koy bëgg fajj nak jox ko katan jox ko ciawarte jox ko bu wër mu nga xamne moy loolu bi nga xamne nak joge na Touba ba sanc mbacke bari mbacke jolof wala Touba jolof la nexe yoonu ji dal di taxaw boba ni ko waxe won rek gis na na lol rek ko def te liko def fofu rek lako meuna amé kon tambali tasawuf moy masalik ak fuqa waye jeexatu tasawuf manam li arab yo khatimatul matas fam yam moy jawar jawar bi nga xamé ni agna ba dara disi wuko ab ligéy mat na ba nga xamné desul lul sun borom diko ber nga xamné ak dundum moy li nga xamné mom la ahli tasawuf tudé eid modi eid moy fête dal dess di fetu ken santatu la dara nga xamne liñuy wax tahrir gorel nañu la ndax nek na ci ibadatu ba nga xamne am nga ngeureumal ibadatu moy jaamu yalla ñu jox la ubudiyya nga nek ci maqam ubudiyya jëf lañ ci warona jëf ba jeexal mom maqama genn dugg ci maqamam ubudatu ubuda nga dem ci ba jeexal ko dugg ci nak ni hurriya genn nga abdu genn nga ibada genn nga ubudatu genn nga lool lepp nga xamne legi yaangi ci ñu gorel la ak ko andal digënté bobu nak bu mu ci aggé le way jaawat xam ngeen ni jaawat bu wax naan akhfali yasirral masun allah hubban wala ilaha illa allah wonne na agway bo xamne mënisu ko wessu la ndax asirul masun bobu mu wax ne sun borom feñalal na ko ngir sopp gi ma sopp ndax limu jaamu yalla lepp tiss gi mu muñ yepp limu xamle yalla lepp limu xettal ci nit lepp limu tumuranke lepp fako lol lako lol warona may amna lu ci nek ci gannaaw lo xamne bëgg giko yalla bëgg rek ko koy may moy sirul masun ku ko gis jamono day taxañu ci yow dootu am manam la xewon ba sun borom bindegul ak lay xew bu aduna tukke ba ñi dem aljana nek aljana ñi nek safara ñoy yam ci yow leppay teewano ci yow xoku moy motax mu ne won ne akhali sirul masun la hubban wala ilaha illa allah lolu feñal buñ ko feñal motax mu ne allah mani ma kana qabla al khalqi man kana li bi karam wa tilqi ki nga xamne mo nekewul ak man lul bima teral ak dima boyal rek ba mané ya malikal mulk li wax sa duna jabon sul mulkul malakul dahr ya allah kokale moma xamal la jitt bam bindegul la xewor moma xamal lol lepp kokul sirul masun bim gis nda asirul masun moy fam bi gëna kawé ci wahyu xam ngeen ne lolou motax mo wax nan ajabani rahman nako waxeti bil haqq bané 70000 qabla khalqi khalqi nesum borom wuyuna bo watem nanguna ak ñaanam juroom ñaar fukki junni at te bindegul mi defi ngeen dal di xamne kon domaine bu nek amna ay goor ñu wat xamne yalla bam leen di sak domaine bi tax domaine bi bam koy sak goor ñe tax ku ci bokul do ci mbokk ci ag teewul nak nit goor goor rek la wara def ndax ku goor goor ak ku goor goor lu ñem mukk lu ñem mukk mukk mukk mukk kon moolam xéeti jaamu yalla yépp seigne touba def na bu ci nek ba xam la muy may nit ak fa muy agale nit ak na muy melal nit waye bu mu jago mom dong modi khadimu rasul manam bisun borom tabaaraku ta'ala yere xol yep mu gën ci sopp yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu jagal ko mu nek khadimu rasul muy maqam bo xamne ben bilen ko ñaare maqam khutbul khawsu gañu bari am nañ ko jaar nañ ko wote nañ ko maqam afradul alami tam non maqam abdali maqam bu mu don waye khadimu rasul mom rek ko tudd xam ngeen ne wax na ne ngeen xam ne mbolam jamu yalla yep jang alquran ak jangale julli ak wor ak muñ musibe yep ak yene julit ni ñep texe texe gu gëna mat ci texe ak taxaw ci di ca def lu ci mëna ak sik taxo sikkar wax na ne non mu ko waxe ci bu mu tolo ci jewal du mu nan ayyasa minillah inda jewali iblisa iznadatu bi yawali sun borom nagulo na iblis mu xamne du man ci man dara dara dara dara ba abadan bama ko waye yawali ne la bobal li gëna bari ci lim doon sikkar modi modi ay joji surtout la rafi wa huwa yujit wa huwa yatawalla salihin inna waliyallahi alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin lolu la don sikkar moy li gëna bari ci lim don sikkar ci jamono yu xam ngeen ne sikkar buntu la bo xamne ci buntu yalla yi bu gawal waye xam ngeen ne bari na xatar xatar yu dul jeex nga ci manam xatar moy danger danger yu jeex bo amul kula gidé bo amul kulay wom ak bo amul kulay digal la wax jaaral ci wañu lekkal li bayil li xifal maral defal ni defal ni xam ngeen ne sikkar kat mom du nek mu nitu kesse donte sahiram teksal ni nitu kesse yi ak loko yeb yeb loko xam xam xam gannaaw sikkar kat la rek leer na la ne da ngay dal di xam ni du nitu kesse du nek mu insanan basitan ndam sikkar day yëkëti nit yobbu ko ci melo wo xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena amul wenn xeer wo xamne benn ba dana gën jooni ba luddul ci doom adama rek la benn doom adama di gëne jooni doom adama yi boole kenn ci gën leen loolu nak sikkar dana ci yobbu nit yow ngay kenn gën jooni ñeneen ño xamne ñi say nawle lañu yaag ñoom waro neen nga xamne kon nit ki bu sété liko faat ci dundam kenn nit amul ko xamne amul kenn nit ko xamne liñuy wax satisfaction manam ni nga mel ak li nga def doylo nga ko fekk bu beugato len lu ci yox amul benn nit bu yalla bind bo xamne du maqam mu tollo ci manam rek so sañon bu don legi nangam duma ko def nangam lay def bu don len nangam dana ko def na kon nak gannaaw sikkar day far ci nit ki lepp lu mu sagganon ba nga xamne reccu nako ba nga xamne bu de taxawon dana ne akane xol ma baña jaar jaar jaar sangam sikkar dana ko far ci nit ki fa nga xamne dara niwu fa mu fal ko ba mu fess sikkar dana ko def ci nit kon ak sikkar la nit meuna dabatalé la ko fat kon julit bi dafa wara farlu fu mu tollu nay daw nit neen yi nit neen moy ñi nga xamne fu ñu tollu rek ay waxtaan rek lañuy jéxalé seen aduna ak seen dund wala fo ben yaangi beulot yaangi dam ya yaangi ciow yaangi setan am fo yaangi xulo wala yaangi dox lo xamne bo buñ na la won ëlëk nga dé do ko dox tan ko may te battaluna yoy li ñi am am musiba mu battaluna yé ko yéleen raw moy ñi nga xamne bu yama xiyamé buñ xulo ñi topé won ak ñañu top di leen molu yeen lañ top won ba musiba mi dal na ñu wara dugg ci bon bon bi yeena bon yene bon bona len yalla na ngeen de ina len ah nim momunu len kat dañ leena wo rek ngeen ñew de nga momunu len won ba sañ leena jaarale di len jaarale ci wam yoon yoon bu bon wi ñu jaaroon dañ ci jaaroon ngeen jaar ci ñu ci duggal len ci duggal dañ leena forcé ñu deeret bal makru leere won neeri waye pexe ngeen ñu daan pexe gudde ak becc ne nga ci moy loonu yalla manam jaar loonu ci yoon bu bon rek makru bal makru leere won neer istamuru na nak bi lawon jallo al dar no akru na makru marwala biñu gisee musibe ñoom ñepp ñu bokk ci ba ñu battilone yoy doomu adama bi nga xamne sagal na lu bari ci dundam mu wara tok ay jotaay di fatali ko limu wess limu neenal nga xam dafa waron def dara te def ko ko li nga xam dafa fan daf ci anekon ci luddul non lepp mu fess ko yene wara far war ko yene fessal ak lo am ngeen namuy def yalla bi sallallahu alaihi wasallam atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa hadir an ta'uda lu bon bu le bo re ci ba def ko tek ci dalal def lu bax ci saasi mu far ko tamhuha ta nga boole ko gëcc bañ ko defaat mukk lolu la dal bum la dalal ndax yalla nabi sallallahu alaihi wasallam ne innal mar'a kama qala idha qara dhanban farathu ruhun la yarji'u ilayhi abadan do ma do waxtu defé ak moy rek aqlu wala ruh manam ak leer dana jogi ci xolam dem te du dilu ba abadan namuy ñak dilu ci te ba abadan modi waji bu fekke ne reccu nako tuup ko ba jëf jëf yu baax itam jëf yu baax yoy mu jëf bu fekkone jëf nako te jaarul won te jaar jaar bu bon ba batay la la fi raw kon moy lola do fi delu ci mu kon ka andon ak mom melne mom te bamuy def ludul nono lolu mom difuko te bimu defate lu bax li bok nako mom koka dal koy rawe lola le lolu moy faratahu aqlun wala ruhun la yaudu ilayhi abadan muni nga xamne kon neñu ben jotaayu yiw ben jotaayu fatlikou yalla ben jotaayu jaamu yalla ben jotaayu waxtane yalla ben jotaayu ñaaxante ak warante ak delu ci delu sa borom ak jotaayu fatlikou say bakkar fatlikou sa ciagante ak jotaayu fatlikou li ñew ëlëk ci sa kanam da nga xamne sa jëf rek gannaaw yalla mo la cey xettali ben jotaayu lolu dana far nangami jotaayu yu ñaaw togon nga beureup bo xamne da nga don jew togon nga jotaay bo xamne da nga don fen rek li nga don wax togon jotaay bo xamne da nga don ramaj togon jotaay bo xamne da nga don fexé fexel bu bon nit ñi ba muy nangami jotaay nga joggé sa tok ben jotaay yu melni biñu tok mu far yoyé yépp kon loolu baxna lool baxna lool jarna joggé fi ba dem fu sori dé ta alquran ne wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura bepp doom adama buy dox takal nan ci ndongam gi téré bo xamné lepp lum def ak lum wax ak lum xalaat ma nga ci wa nukhrijul lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura bu al-akhirah dañ ko gennel téré bobu ubbi ko ci kanamam mu ne ko jakk gis lim defon lepp ak lim waxon doom adama bu nek téré bi ci sa bir xol ci sa xol bo xamné dañ koy bind lo def ñu bind ko ci waye lutax li tuba bi attaque terrestre yi nga xamné lilay nank ci aduna muy sebe ji ngay xolé aduna sa xel mi ngi koy xalaté sa nopp yi ngay deglu mbiri aduna nga xamné da nga nek ci aduna dekk ci rek jaxasum aduna bi tamaman moy tax do meuna lire mbind momu ci sa xol bi waye téré bobu ci sa xol bi mu ngi deppo téré bi nga xamné mom la raqib ak atit di bind bo yamul khiyamé dañ ko ne bu xet genné léral la mata alquran man kana fi hadhihi a'ma huwa fi al-akhirati a'ma wa adallu sabila kep ko xamne gumbo nga fi ci aduna gi yowal khiyam ku gumbo ngay don na nga gumbo ci aduna moy won gannaaw do fatali ku mukk sa ëlëk do fatali mukk de do fatali ku mukk yalla do fatali ku mukk lo wara reccu lo xamne lo defon lo wara dabatal do fatali ku mukk li ci sa kanam comme yaangi gëm kon yaangi gumbo kon gumbo nga dal ci mbiru lu jëm ci yalla gumbo nga ci lu jëm ci allah bo yamal khiyamé boy dekk da ngay gumbo di paramtu xam ngeen né yamal khiyam bu nit ñi dékké melo yu wuté lañuy dékké ñi dañu dékk ak sañté bu rafet bo xamné ku leen gis do bëgg lu top ci ñom seen yéré seen mbaxana seen dal seen odeur seen manam xétu li ko lañ seen xar kanam seen lepp day jégg dayo day waat nga gis ño xamné nima ko faral di waxe rek bu bëgg tuwé rek li ñam du ñam dal duñ am mbaxana lay ci ñoo xamné duñu am dal duñ am mbaxana duñu am sax turki buñu jital ñen ñi nga xamné ben turki rek lañuy sol ak tubey ju gatt nga gis ñi nga xamné dañuy ngembu lay ci ñoo xamné xaw falay lañuy tak ci seen dig ñen ñi nga xamné dara du leen wër ba baye xari top ci ñom di leen réx xamné kenn ku nekk fa nga jëm soy way ba yoon bu gudd la wu lendeem bari ay dekk bari ay pont ak rabbu bu fekkentene sa leeru iman munu la leral yon wowule yaangi deug ci pont yoyu ak lanchet yeek rabbu yoyu te sa bakkar nga yenu de da nga gis ko xamne day yenu bakaram mu mat ay ton te nu meuna def dina ko yobbu nga gis ko xamne jëfëm day dal di nekk fasu naaru góor wala mu nekk mbaam war ko wala mu nekk bu doon ci jamono ji misaale ko oto wala muy avion nga war ca naaw bu naaw la dem naka noonu itam la ñu jéggee siraat kon nit ki ci jëfëm rek kon jëf mat nay rafetal mat nay bari wala boog yéene mat nay sellal ci jëpp jëf te di fàttaliko yàlla di ko jëlee sa xel waaye dekki yowmal xiyaam lafañ xiif mar son te doo naan mukk doo lekk metti na
2: kon
3: nag bi nanañ jégg nañ ñu beneen yoon nekk wax dëgg waxtaanu jeexul waaye nag yooyu defe naa bëggoon naa su bàggee ñu am ay laaj waaye nag daal comme guddee na noonu
4: laa ilaaha illa allah xam ngeen ne lépp lu sharia ak xaqiqa ci biiram la dëxañ ci biir laa ilaha illa allah la nekk xam naa même ci nekke dana jaaxal ñi koy déglu dana jaaxalit ñu dugg ci tasawuf te géeju wuñ ca waaye ñu am la lu nekk la itam ñaare bu sëñ bi waxee yiw laa ilaha illa allah mel na tabsira laa ilaha illa allah boobu aaye jooju suñu borom di wax ne bu la yàlla namee defal lu baax bu la yàlla yéenee jàmm wala mu yéene la wërsëg wala texe wala martaba bu mag amul kenn la koy dindi kenn mu nga dox ci diggante bi ba xañ la ko loolu mooy yiwu ñu ñu dëxañ ci laa ilaha illa allah ci diggante boobu sëñ bi toll woon ci fim ci lam ca bëgg a feeñal tawxid la xam nga tawxid laa ilaha illa allah mooy ndeyi tawxid mooy tàmbali bi di mucc mbirum laa ilaha illa allah nag dama la wax ne benn anam ci wet googu waaye laa ilaha illa allah xam ngeen ne mooy ngën ci baat bu nit tudd te bokk nit mooy sikkar di gën a màgg sikkar si nag ngir waxtaane ko amuñu jot du fi xaj amuñu temps bi mayewu ko waaye li nga xam ne moom lay wax koofu rek ci xam ngeen ne yàlla ci loxoom la nekk njëriñ ak lor te suñ borom moomoom tawxid te ndeyi tawxid mooy laa ilaha illa allah kon lor ak njëriñ nga xam ne yàlla ko wéetoo moom dong nga ko moom muy tawxid bu ñu waxee yiw wi yiw laa ilaha illa allah kon njëriña tax ñuy wax buñ ne ayu laa ilaha illa allah lor jee tax kon lor ak njëriñ lore ak njëriñe suñ borom dong nga ko moom moom la xam ne ci aaya boobu aaya boobu nag mooy feddali tawxid yi nga xam ne mooy laa ilaha illa allah amul kenn kuy buur ku dul yàlla te buur dëgg li nga xam ne mooy nguuru yàlla gi moom doo nga mën lore moom doo nga mën a jëriñ moo mën a lore moo mën a jëriñe kon nag tawxid jooju nga xam ne suñ borom wéetoo na ko moom kenn dong mooy lore ak jëriñe te lore ak jëriñe mu ngi dugg ci biir tawxid tawxid da nga dugg ci biir laa ilaha illa allah waxtu woo xam ne dafa ne yiwu laa ilaha illa allah daf ca jublu jëpp yiw woo xam ne yi suñu borom nar na koo defal ab jaam te dara mun koo fonk bu ne ayu laa ilaha illa allah mi ngi ci jublu lor ji nga xam ne yàllaa koy yor te kenn yoru lor ku dul moom te kum jubloo lor dara mun la dox ci diggante bi ba tee nga loru loolu mooy waxtu woo xam ne gannaaw dafa delloo lépp ci yàlla te mooy tawxid waxtu woo xam ne suñu borom defal na ko yiw lu mu bari bari bari moo xam ne mu ngi dugg ci biir tawxid ci yiw laa ilaha illa allah la dugg kon lépp loo xam ne musiba mu ñu teg ku ko doon jéem a def lu bon la wala ku jaaroon ci yoon bu bon yoon lor jooju yi mu ngi jóge ci ayu laa ilaha illa allah mooy laa ilaha illa allah mooy nguurug suñu borom bi te suñu lor ak jëriñ ci la nekk kon ñaar yooyu moo tax wa in yamsis kala bi gënu fala kaasifa lahu suñu borom bu la laalalee lor ji amul kenn ku koy wuññi illa huwa lul moom waaye bu fekkente ne wa in yamsis ka bi xayrin bu la laalee it bu la joxee yiwam bi na la wër ni moom rek man te keneen mënul wala wa in yuridika bi xayrin fala radda li fadlihi bu la bëggee defal lu baax itam nga neelal yàlla kenn na mënu koo delloo gannaaw kenn mënu koo delloo di la ko xañ loolu mooy tabsira laa ilaha illa allah ak israra laa ilaha illa allah qala zaki abdul wadud kalaama lawliyaai lasti afhamu li annani ana wa hum hum waxi wàlli yi bu la jaaxalee yow mi xamul dara yow mi yewwul maanaam ci xam tawxid ak wala nekk wilaaya
5: waxal ni Abdul Wadud mi am xel waxon mom dafa newon man dal waxi wali xawmako ndax ñom ñoma man la ñom ñom la manam bu jotté mak ñom dara bokku mak ñom kon la xam kon nak seen wax da fay am bir am biti bi la ñeen ñi waxtane bir bi ñom ñoko xam ñoko yalla bayd ni bin lam yanhu shamsa kalkali ghuful wa laysa yanhu qamari uful lam yanhu du jublu muk ghuful ak tiagante du jublu ci shamsa kalkali sama jantub xol ak tiagante du ci jublu muk wa laysa yanhu qamari uful sama wéritam ak suukh du ko jublu muk kon jant xolam jant xolam xam ngeen ne xolu arif billah dafa am hadith bo xamne muhaddiso ni wax nañ ci ciow yu bari amna ci ño xamne doye dir nañ ko amna ci ño xamne deugar na neñu xamne moy hadith biñ ne hadithul qudsi lay sun borom tabaaraku ta'ala dafa wax ne xajuma ci sama suuf ci xajuma ci sama asaman ci waye xajna ci xolu jam bima xam dina gem deug gem moy bima xam deug xam kon xolu jam bi xam yalla deug waxuma seigne touba sax jam bi xam yalla bu mu don rek mo gëna leer jant bi jant budul fenk jant budul so mukk la manam arif da fay tollu fo xamne nelaw ak yaw ñoy yam ci mom wala nelaw gëna deugër ci mom yaw fi nga xamne fa la xol bay taxaw ci xam yalla ak magal ko ak fonk ko buy julli fa lay tollu buy nelaw fa lay tollu buy lek fa lay tollu buy wax ndax bo digge li ñu wax tamkin maqamala mo xamne nit ki dafa min pey sun borom ba min bo xamne dafa melni fa la dekk ba nga xamne genn fa ak dekk fa ñoyam nekk fa ñoyam ci mom xam nga ne nit dekk bu musula dem bu fa deme dugg ci neeg bu musula dugg gis fa ay keman dana jommi dana jaxle dana war waye bu fa dekké bis bu ne mu ne fa bu yagge ba yag dana ko min bo xamne dootu soppi xolam naka nonu gaay yi nga xamne ag nañ ci tamkin dañuy xam seen borom xam go xamne yag deku leer ya yag deglu al mala waxtanu al mala la yag yir lawhul mahfuz xam yoy yeb ba nga xamne amatu ben hijab ben kiray bu dox seen digante ak seen borom nga xamne seen xol moy raw jant bi ci batin ta mo ci mo koy raw yomul khiyam jant bobu nga xamne moy seen jant xol nga xamne dañuy jakkaru lawhul mahfuz ñen ñi def umul kitabi du som mukk ta du sagam nga xamne buy nelaw nonu seigne touba waxe ci jesbu yannabi sallallahu alayhi wasallam wa aynuhu kana tara wa qalbuhu lam yanmi betam daana nelaw waye xolam du nelaw mukk naka nonu awliya yi ñiko ci don zahir ak batin ñomit seen xol du nelaw mukk bu seeni beut di nelaw itam du seen xol du nelaw lolu cheikh abdul wahab sha'rani neena amna ñaari bis ci semaine bi lo xamne sama xol du ko nelaw mukk bu ma sama beut di nelaw itam muhyiddin ibn arabi neena bisi semaine bi yep yun borom sun borom defal na ma ci sama xol du nelaw ndagam waliyo kayam as ci yonent seigne touba nak lolou la len xamal fi ne jant bi nga xamne moy jantub xolam manam xolam bi nga xamne mo raw jant nga xamne ni nga xamne ci irfan non la xol bi mel ci irfan moy ni jant bi mel ci aduna ni nga xamne bi l'imam shafi'i gaño te l'imam ahmad ibn hanbal ne yalla yeureum shafi'i mu ngi mel ci aduna ni jant melon ci aduna mu ngi mel ci nit ñi ni afiya mel ci nit ñi xam ngeen ne jant ak afiya de amuñu wutaat non la seigne touba melon kon motax mu ne lam yanahu shams kalkali ghuful wa laysa yanhu qamari uful weram du so jantam du so deewi ba fabadan abadan fi mu nek ci aduna ag ci tamkin wess mushahada genn ci fana'u ndax tajalli sifati ba ag ci tajalli zati ba ag ci tamkin ag ci mushahada ba saxfa ba nga xamne tamkin amatul yokku ak doliku amatul khawfu ak raja wessna ko wessna haybatu ak unsu wessna qabbu ak bastu kokku moy deug tamkin xo bobu jant du so mukk te nir du dox digentem ak limuy leral te itam du jant bu ñuy japp day wey ba faaw da day doliku ba abadan ba nga saari taxaw ba bañuy dugg aljina ba bañuy gis yalla day doliku ba faaw dom adama day tour deret ci kaw suuf ñom mala kay xana wa mon kay lo xalla wa na te deg mon sax day waye xamna yalla mo duñ ko wax ndax yalla mo amul jamono mom bi nit ñi dikke ak bañ dikke bu lepp yam ci mom la jallo won ak nit ñi tim leen na nga xamne bu ñewé non lañu mel amul yalla mo amul jamono amul birab kon amul tay ak ëllëg ak dembu ak wa malaika yi lañ wax malaika itam li tax malaika yi naka lañ
6: waaw borom xam xam yi dañoo wuté ñi neñu malaika yi ñi ko xamé ci bimu né khalifatan fi ard ndax khalifa malaika yi bañ ko réré mo taxawon ñu né atak alu fiha moy sulu fiha way ko dima wona nu sabbi xam di ko no hadith la dañoo xamné ki nga xamné moy wutu yalla ci ko fu nek khalifam lepp lu ne ci ko fu daf ci am échantillon ci jëm am ko ci lu malaika yi am mu am ko lu rabbi am mu am ko lu bahima yi am mu am ko lu garab yi am mu am ko lu daji am mu am ko lu suuf yi am mu am ko ta lolou bu amé la budd mu def lolou ñuy wax ñen ñi ne dedet ndaxte adama biñ ko daatan teul amna yeneen nit ño xamne ñuko jitt won ci suuf ci ñoña ci ñoña la harut ak marut ci won ci la malaika yi daan atté ñoñu la ba xew xew yoy te boba dañoo xamoon boba lañu xamé nit ni muy mel kuñu bind ci suuf ndax yoy ñu gisoon nit ñi doxale nona ñu ne lolou nona lañ ko xamé won lima ñëk wax nak ne khalifatullah dañu xamne lool na dama ko fi bañ tam gëna ci lool da fay jaxé motax faaw man nekk rek bam jeex ngeen mu soga mëna dugg bop yi té dana gudd kon ndax khalifa dal li tax doom adama place malaka mëna ko wuur tam mëna wuutu malaka xeyna benen yoon mëna ñu waxtani ko ci dal moy malaika yi dal ñaari ak xalaat la ci doom adama la ci ulama yi wax bi neñu nit ñu fi ñëkkoon te jitu adama ñoña lañ xamone ba xamne kon bu adama itam ni bu ndike dañ mel ñi nga xamne ci maarifa lañ ko xamé dañu xamne khalifatullah fi ardi day boole ñepp ta kon loolu moy tax muy mëna xam yi ci kaw suuf mën ko jël ñoo ndax suuf ci dañ ko fay def ngir ay jël def na conférence ci nations unies
7: assalamu alaykum
6: nek mourid te do djebul man na nek waye ak mouridam bi tax na ak mouridam mourid ci bopam da fay baat bo xamne bi seigne touba ñewul mourid nga fi lana doona mourid moy nit ki nga xamne set na ba xamne bopam doyuko ndax xam gumu xam yalla lim bëgg lepp gunu ko amul bopam ci zahir wala ci baat amu ko ci mënu ko am ci zahir mënu ko am ci baatin mu xamne ci zahir ba mu juddo faaw ñu for ko faaw ñu doñ ko faaw ñu sank ko faaw ñu wat ko faaw ñu tuddu ko bu ma faaw ñu nampal ko faaw itam ñu jangal ko faw ñu yar ko bu déxé itam ay nité koy sang ñokoy sang ñokoy jullé lum xamit ci aduna nité ko ko xamal mo bu dé alcorane dañ koy jangal bu dé l'islam dañ ko ko xamal nité ko ko xamal mu xamné kon nit mënu la dem wacci nit ñi kon nit lum xam gannaaw yalla ci nit la jaaré gannaaw lolu kon mu xamné nonu mu mënu la démé rek ko ci nit ñi ci zahir ci batin tam non la démé mu xamné kon nak amna ño xamné buntu bu né amna ñu yalla jox ciagi je lolu do wër ko ba mu wër ko ba sax ci xolam ba nga xamné taxna mocc lepp lu mu jappone di dem guti ko tané ci lolé djébal ko bokkum ko xam moy mourid ak fu mu mëna do
8: a'udhu billahi minash shaitani rajim wa in ya'udhuha bika wizrataha minash shaitani rajim rabbi a'udhu bika min hamma

yanam Sheikh Samba Diaro bayna sunu yonen mo ñeke waw naka ni waw nu dal ni waw soppa ki bañ ku ne ni waw te deglu ba ti ndigalam ruy jonga ma ndax ragal yi ak ciofe.

dalen di andaki majis bu ken ni deguma turam Cheikh Shuyukh Ahmad Kimonu tektal Ahmadu Tedi fi kany Muhammadu bamu dugal ko bir karam tampel ko tampeb ngaramam niko yuqati bir kholam digol ko bati digalam fal ko ci ko lalu palam ndaysan niko yeket won ko ñi xam ak ñi xamul dal di ko xam jital ko muy muqaddamam dal di taxaw fi sen kanam junjung ya gor ci

di wey ta xamtil fu mu jëm adiyatay mo ka jago serigne bamba ku def ni mom di ka jago ku ko deful bu ko dogo bayil mu atti ay mbiram cheikh samba jaro bayne li tax adiyam mo ka mom la

ki akajam dina biral ci lima fas tuti ci khutbu bi ma fas ni moma doyte lima fas doyna du fi mang ci kanam ndaysan fi du beurep faful di keur fas fi ci mom dara du mbir keram gi naat la kaddu ker lemam di ngagn mu wex xorom middam mi tani di ko biiw

nga xamne loolu la yalla dogal wala takun multamisan lil asrar bul gestu sikki ken bul jema xam ben sikki ken wal tarhamul khalqa li wajhi llahi min def yep nang len yeeram ngir yalla loolu moy njangal bi señ bi ci suñu digënté ak société bi nga xamne ci lañ ne loolu it amul sikki ne ki nga xamne moy jëmmal njangalem señ bi ci jikko yu rafet yi ma wax ak doxalin wu rafet wi jëflante bu rafet bi mu jëflante nit ñi nit ñepp koy maasi sopp ndax yalla dina ko bëgg nit ñi dinañ ko bëgg waye fofu señ bi amna menen njangale mu ñu fi wax moy na nga moytu nak waru bu la nit ñi tégué nit ku baax tamali dila ñaanlo dila fonk wala ngay waxtaan ni nit ñi dila bëgg ngir jëm señ djuba neena na nga moytu fofu ben mbir moy waru dara wax ne summa salamatu min al ghururi min as'ab al ashya'i fi ad-duhur li'annahu yakunu bil ilmi kama yakunu bil jahli mucc ci waru moy li gëna jafé ci kaw suuf bo ci bëggee mucc nak señ bi da la tégal yoon wu leer dafa wax ne faman yada yaqinahu limal wara yadhunnuhu fihi fa ghumrun dhukara li nga xam ci sa bop bo wété sa bop ci ay sik bul ko jëndé mukk li nit ñi wax ci yow nit ñi nga xamne xamuñ ci yow dara wala yaghruka maqalatuhum fika bila ilmin wa tabjiluhum wala yaghruka madal azmani maji'uhum laka min albuldani li talab alilm walitabarruki waliziyarati li khawfi almahlaki li annahum lam ya'rifu ma batuna fika min alaybi wa ma wala ma alana moy li la nit ñi waxal ci lu bax cër biñ lay jox dik gi ñi dik fi yow di barkelu fi yow ak di la siarsi lolu bum la wor muk ndax nit ñi xamuñu sa bir motax li len yalla wan sutura sim def ci sa kaw rek mom lañu gis mom lañu jëflante yawet sutura sosit dafa wax na yow na nga ci rus sa borom wastahi min nadari rabbikal karim fa adamul hayai shimatul laim kon lolit lu am solo la mel na ne waxtu yi noongi xababal manama ñew rek ci ñetti poñ yu am solo ba ci jëk moy ki nek ci bir société faaw mu am xarit señ tuwa wax na melaw jangale na xarit nan la wara doxale ak xaritam wax na ne xarit moy li gëna neew ci kaw suuf yu bari japp ne lu yomb la ku juk nga ne sama xarita waye moy li gëna jafé ci kaw suuf wal akhu haqqan wal khalil sidqan andaru min kulli qalilin haqqa dar joxe nak li tax li ñi xamé ne ki sa xarit la moy inna akhaka alhaqq man yas'a ma'ak sa xarit deug deug moy ko xamni lo nek da cey nek ak yow do dem ba mbir mi jafé rek mu genn taxaw fele dedet lo nek mu nek ta yow wa man yadurru nafsahu li yanfa'ak moy ko xamni bu lor taxawé day bëgg gaddu lor ja yow nga nek ci jam ak sutura ak xewal mo xarit non lay mel day bëgg lor bopam ngeen jariñ la waman idha raybu zaman sadda'ak shattata fika shamlahu li yajma'ak moy ko xamni so de ba adna tasare la sa lepp jaxaso sa lepp tasaro yitte mo don dajale wat la ba nga don ka nga donon daja tagit na ne waman yukhfi fa qultu waman yukhfi al khana li yarfa'ak moy ko xamni itam lim xam ci yow ci sik ak jikko yu ñaaw da koy neub diko mur waxtu wu ne ngir bëgg la gëna yëkëti ci kaw ci kanam nit ñi kon non lañ seen bi jangal ci nit ñi doxale ak xarit bu de jigeen ñi tam masalan seen bi fatte wu len soxna yi seen bi amna lu mu jangalé ci jigeeni murid jigeeni julit nan la wara mel digal nako waxtu wu de dafa wara nek ab muñ kat dafa wara amit ragal yalla ci lu fess ak ci lu neub dafa wara sax ci itam di delu ci borom waxtu wu ne lu ñew mu delo ko ci borom dafa war itam di and ak ñu bax dafa wara di neub bopam señ bi dara wax ne wala tazali tasturinal badala wala tukhalitir rijal zamanan jigeni murid bul dañ mukk di sutural sa jëm ak di sol cholum l'islam bul jaxaso ay goor itam rawati itam jigen gi nga xamne dafa nek ci ab sey ko gi señ bi fatte wuko buñ sétlo dañu gis ne señ bi liko gëna yittel ci jigen yi nga xamne mo nek ci ab sey moy da koy digal na nga top sa borom kër ndax dara wax ne wala tarumi ta'ata llahi bila ta'ati zawjika bul japp ne man nga top yalla.

ko sa borom ko lol mën ta ne wal ta'lami anna jihadan niswa fi ta'ati al-azwaj jigen ni sen jihad deug deug mi ngi ci top sen borom kar wa haythuma zawjun radiya an zawjati radiya anha rabbaha bi ni'mati amma idha lam yarda anha abadan falaysa yarda Allahu anha sarmadan muy dem rek kon señ bi fatte wul jigen ni itam ak societe jigen ni ak fañ ne amna lum jangale ci senu dundin ak ñi nga xamne ño nek ci ay kër lum jangale ci sen digënté ak senu njabot ak sen borom kër masalan amna ci njangale señ bi lo xamne duñ mëna wax ne lum bind la waye lum jëf lañu gis lolu mëna ci jël misal dëkk yi mu doon sanc lolu durum bind waye nam ko doon sancé am jangale mu reuy ma nga ca famuy jëk tambalé moy tour wami tanal dëkk ba day doon tour wo xam day amul laalé ak suñu borom subhanahu wa ta'ala darus salam darul mannan da touba darul quddus darul rahman darul alimul khabir al buqa al mubaraka muy dem rek dëkk yi mu sanc yépp day gis na tour wi wam koy tanal day doon tour wu amul laalé ak suñu borom subhanahu wa ta'ala du yem ci lolu dëkk bu mu mësa sanc bo gisé jakk la fay ñëk def cheikh abdul quddus makka da na ko wax té du ci yam jakkaje moy nek dig dekk ba xam ngeen ne dekk tuba bi ñom monument yi ak place yi nga xamne yoyu moy doon seen dig dekk way señ tuba am jakkaji moy doon dig dekk ba yema ci lol señ tuba dekk yi mu sant yeb da ngay gis ne day am beureup bu ñu jàngé alcorane ak bu ñu jàngé xam xam ak bo xamne do ngay terbiye ñofay ne di xidma ak fo xamne dañ fay darali gan ba ci kër gi itam non la ko doon sédélé di am bërepp bu gor ñéne ak fu jigen ñéne ak fu do ngay terbiyé né ak fu mi dajé ak mbokk talibé kon aw dëkkinam aw doxalinam ci santu dëkk loolu jàngalé mu reuy mi ngi ci budé bis yi ñuy def itam muy ay xew yoy itam jàngalé na ci bayiwuko ndax ci gammo ak nim ko doon défé man nañ ci jàngé ni ñi doxalé suñu bis yi xew yi yépp dara wax né ta'dhimuhu bis sunnati yaquduna lil jannati moy nañ ko defé mom xew bi nañ ko tek lepp ci kaw sunna sunna tabaraka sallam mom nak da ko jëmmal nam ko don defé moy gam bu ma sa jot lam ci def moy jang alcorane ak tuddu yalla ak julu ci yunus tabaraka sallam ak jang ci len ci ay khasidam melni muqaddamat ak jazbu ak mawahibu ak mawlidul barzan ji bobu ak yunu demé ak def ay berne yu bari diko jox mbokk ci lebe ya fa dajé loli mas na ko jang ci xew yi nga xamné mom la mourid yi xew lolou ci gattal rek moy li nga xamne ci la doon jema jaar ci luy firndel jox len ab xar kanam ci li ñi tudde jangalem señ tuba mi nga xamne kenn ku la day wax ci noné war nañ ca delu muy lo xamne itam fi may jaxale moy galankor bi gëna reuy ci sun digënté jëmmal ko ak jëfëndiko ko moy len rek la japp moy reer ak ñak ko xam kon suñu ko bëggee suñu bëggee delaat ci njàngale ma faw ñu def yitte ci xamaat bëgguk sëriñ bi te lépp sëriñ bi bind na ko itam loolu kenn ku ne murid bu ne foo mën a ne mën ngaa fexe ba gëstu la la soxal ci njàngale mi sëriñ bi nga jéem koo xam bu ko dee mboolo murid yi bu ñàgg itam am na ñu leen jiite ñeleen jiite itam seen yitte moo doon war a doon jàngale njàngale mi sëriñ boobee ak yee ci nit ñi ñu xam ne itam njàngale mii ma wax ni amna ay nit yu señ bi yaralon bopam yu ci jaaron ba gis njariñ la ndax mom rek moy galu muccu mom rek mo nu meuna moy muccu gi mi ngi ci jangale momé ñu delo ci lolé man nañ ci tuddu borom bis bi tay ki ñëk di magal gi mu cheikh mohammed mustafa ak kiñ ko tuddé tay cheikh ibrahim fadil ak mag ñu bari señ bi jaaral na leen ci ñu jaar ca gis njariñul jaar ci yoon wowe nga xamne mom la señ bi doon wote lol nak dina wax ne lum la jégué mom señ tuba lum la jégué su féké né djémo jëfëndiko limi diglé ak limi téré ni jàngalé mi boko djémuta jëfëndiko boko djémuta djëmal ci sa dundu do jarñu mukk law kilta al fayrit li khamrin lam takun litasira naswanan idha lam tashrab bo dajon djunni litari sangara tek ko sawet bo ci musu do mandi sim señ tuba itam non la boko jemuta jëmmal ci sa dundu njangalem mi lum yag itam choona rek ngay am waye do jarignu ci mom motax señ mbay jaxate da wax ne bul jey sa bop bu ko nax xamal ni kat defu la jox
ludul li ngay jëf ak wax ak deug rek am xorom bul bëgg saxle lo jiwul ngir bëgg saxle lo jiwul am xel mu gatt la wutil ak ñek te jëni ay ngeerum kuy moyte bëgg aljana lolé mu bëgg jombuna lo xamni nak jombuna ab dofo koy bëgg ndaxam doxote bëgg raw ku ne jëfote bëgg am lu ne sonnote bëgg gën ku ne du mëna am na nga ko xam te yalla kat man na lu ne waye du tax mu def lu ne ngir sak na dekk fune wutal ko nak ngir mu ca jëm dekk bu nit sobu ngiram te taxawul dana ca dem yalla li leedi dogalam te ken du dindi ab dogalam aljana ak top ca jëm sawara ak moye ca jëm ñaari beurep yi bo ci jëm dalal di sobu am ngiram ma ngi jéglu bax ci guddal gi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

tikki bobu nak buñ ko doon teunk ci ay sabab ci lu gatt ci lu gaaw ñew ci gabam man nañ wax ni ñaari sabab rek la ni ngeen ko xamé modi yene ji tubab bi amone ci jamar lok ñi nga xamne dañu jog ngir xex ak ci anam buñ ko mëna xexé politique bi nga xamne mom la andale won te ñewul won rek pour dominer rew mi ci walu kom kom bu doon lol rek mu neex wala ñu mën ko comprendre waye dafa ñewul nak ngir domination culturelle bo xamne raxas bop yi ba mu set def ci ak aaday tubab ak culture tubab ak lo xamne moy ñuko suñu sa waxe leg rek lepp tubab serigne bi nak xam lola tax nak mu jog nak ne kon na len jekk ci ñoom ci nit ñi xex ak ñoom ci xam xam ak ci ragal yalla niñ ko xame tubab bi fekk nak gis nga niko bokk yi waxe dembu yeungu bi am bi sanci touba rapport yi ci def mi ci archive yi mu joge touba digeenti bobu xawa kalmu tuti mu ñew mbacke bari nga xane fala yoonu jeej gi tambule yeungu bi daldi tambali wat non yi jog ndax mbolo meek kilifa yi jog diko siara jek yoy yep jurna dal firange firage go xamne ci ñaari côté yep la bayiko ci ñu bax ni ak ñu ci dess ñu bax ni xeyna amna ci ño xamne li serigne bi andi xamna ñuko waye nak jaxal na len ci ni mu ñewé nek ko xamne dafa yéssal li fi sallallahu alayhi wasallam andi won waye diko defé ci anam go xamne tumu ranké won na ci rew mi bu ñu xanté deug rek tarbiyé mom yoonu tarbiyé yi serigne touba andi tumu ranké won na ci rew mi ak afrique gep tumu ranké won na fi mu ñew taxawal ko ci ndigalal yalla ci lamiñu sallallahu alayhi wasallam te mbacké kadior di loola tax bimu wote mbolo mu bari jog wisiko muy def ci ñoom takhliya ak takhliya di len raxas ci jikko yeb yo xamne du ñu gëreem di def ci ñoom jikko yi nga xamne mom lañu gëreem loolu tax fu nit nek degg ko bayyi lepp lo japp ñew diko sessi ak diko fex loolu jur firange ci ñenn ñi nga xamne xeyna am nañ jabot go xamne bayyi nañ len fa ñew di and ak serigne bi xeyna du ciage nak duñu leena xex dedet waye dafa fekk ne limu yor yitte won nañ ko seeni ruh laajne ko soxla nako tax ñu bayyi seen lepp ñu diko fex lolu itam jurat benen firange ci ñi ci dess moy ñi safanu ñu bax ni xeyna ci do yenn yi ak ci dess gis nañ ne ñoom itam meñatu ñu am dara ci nit ñi ndax bu dé seeni dag lañ danaka lañ dañ jël ci ñoom lepp xeyna meñatu ñu ko am ndax mabbu nañ fakk nañ wuti serigne touba jox ko sen bop ñen ñi di laaj ci ndigal ñi ci dess di ñew di wut suñu am ñi ci dess tam ñew di teub ci ay leeram yoy yep tax non yi jog laxasa yu ngemb fasiyene dox digam ak nasran bi te bo fekk niko professeur waxe touba bi not na rew mi ba nopi ba jappone amul kenn ba not ñu bari ci ñi nga xamne jogon nañ ci jaanar la mom bañ japp ne legi amatul keneen ku meuna jog ngir taxaw ci sen kanam ba galankor sen mission bobu nga xamne mo len taxona jog muy domination économique waye domination culturelle bobu mu daldi nak lolo nak jur nak demale yoyu ak fekkale yoyu ba niñu ko tambale di woyé ak diko soxla pour mu wuyisilen xam ngeen ko lu gudda guddula kon buñ ko don teunk rek moy complot manam sababu zahir bi moy complot bi am ci lenn ci ñi nga xamne ñom la tubab bi falon tek len ci karamu nit ñi ñuy tubal serigne bi di wax ay tuma ba ak di tek ay wax yo xamne amul